Hoi te hangi tersin hik tangin te chita story in langen me am ngay kare imat ngam tin mail. Heng hư ak ki ka na, Elena ak minenya o. Kahag sakama ta he el pihu anga a, na ngay kare na imat ngam tin mail. El ngam chukre, uroho na haro. Ngay ngay kare anga a, nga chang kah ngin re, na rot en lahen ngam mine kare. Ngay ngaloon tere, ha aji na tlek. Mihoy anga a, na net kan daro otin, na iku ngam tin mail, na wi ngam kuyere. Nga chang sen pari anga a, na ngaloon, ha ajin at vaya mine ka. Hik anga a, na makeup kuyere. Nga chang sen ngin re, na ngaloon, ha ajin in re, at lek, paro at makeup kuyere. Pan ngaloon, hang yehi ay lek, ngat mal ay

0: tangamin leren ay lauk. Heng hu ngaj ak takale kumra. Ngaj ngej karanga neimat ak tin mel elak urohore. Ngaj harik ngare minuka anga neimat ak tin mel. Ikhe ak tin mel na sangula minuka takusin ngul tak ku ngampanam. Ku ak kumra. At hayi lagu anga porolang na hayi lagu neimat ak tin mel. Ngaj hang sen ngenre nang heng rin nang at hayi lagu. Yi mufe ngaj anga. Tangam tin mel nang ra na mahamag tangam lama uk lana ko. Po enre na mahamag tangam lama tuhit lana ko. Imhurit ngare ngaj anga na harik ngare harik ngen harik ngare ak rutin o. Ngaj haya kinag yang re na iwini niya ku. Haya kin tarik nalag lauk. Hayil ka ku ip tarik chama ngare yin poro nat mikah ku o. Ngaj hawan tari hik anga nangit kamat ak tin mel. Tin mel re na el uroho ngaj tingin tangam hanangin loon po o ngaj nahangin loon dere panharik nga re ngaj ak mufi o poro anga na thak hawai kare na iku ak tin mel ngaj ang sin na kotiku tangam lana ka pan mal na mag ak lana ka tere na tahet el loon po o ngaj nahaet el loon re ngaj an ngi taraj in story ngi manah e tangam lana ke na lamak talauk na iare ku poi enri na lamak ta ingam alone me yem het alone ngat le ka mene ka me am lauk angu angi tara in ta chi ta story ingi program sem yin ta lon ju ai ku chik alang ai hang e
1: Hoy, tehangi teresin hik tangi program.